0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Paminaw ka mo, mga igsoon! Kitang tanan kinahanglang magbago kay hapit na mabot ang adlaw iguhukong! Buaso! Nawala ang aso! Buaso! Nawala ang aso! Buaso! Buaso! Pandamay, wala naman hindi aso! Buaso!
1: Ang kalor! Di na ko kalaw, buwan na ibunot! Nasunog na ang simbahan! Kagad!
0: Pandamay!

0: all the hits,
1: and so much more.
0: So MAGA!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Mga Ikson, paminaw ka mo. Kinala magbago na ta sa atong mga kinabuhi. Ayaw mo kabalaka. Kay kung maadto ka mo sa kagitnit, ako ang inyong kahayag. Lamdagan ko ang inyong mangitnit na dalan o mangitnit na dapit.
2: Si Mang Kanor kinay.
3: Grabe, kay gunag-gunitan pag-ayaw ang hawak sa chicks ball.
4: Uy, Mang Kanor! Grabe, tirada na, Choy! Abi ba naman ako? Ikaw ang kahayag.
5: Ay, pangkar kay Pator ni Mang Kanor!
0: Pandamay, ang akong mga followers. Ay, mga followers, tinood ka na nga ako ang kahayag. Mungyani ko sa mangit-ngit na dapit kay pangisyuhan ako ng mga bumbilya aron mahayag ng lugar nila. O kaning maong mga babae na kuwangag tila ang ilang isulob, mag-donate ko ang mga sanina alang kanila.
4: Bisabak malagin ng isa.
0: Tanang mga magulanon, ako ang ikumpor.
6: Oo, salamat Mang Kanor.
7: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako si Paolo, isa ka teenager kag mahilig sa mga gadgets ah. Ang gadgets na halos mera ko iti hilig ko gid yan, pabakal ko kay mama kay papa. Ang naugtan ko lang galing sa tanan ko ng mga gadgets halin sa cellphone, laptop, tab, glass phone. Kag ano pa ng mga gadgets kay kakalubat pero mi kung mag-travel ko. Ah, pero mi na tag kun online ko di sa internet. 3 hours lang wala na ko battery. Ti one time to, one bar na lang gid ang signal sa cellphone sa battery sa cellphone ko. Ti namangkot ko smigo, ti may ano da may charger kada wala. Amalya, wala may ara ko di Maninoy Wonderlana. Kaya pangayo ko, lingkot ti patuluan ta be, pastestingan ta. Papagpatulo ko, isa lang katulo. Full charge tayo na akong cellphone. Ah, grabe. Kibot ka niyo, grabe. Epektibo ko rin naman ni Wonderlana. Eh, abi ko na, ibabulungan niyo sa mga masakit. Kaya pati sa mga gadgets, epektibo man eh. Pamakon mo, ang display sa akong cellphone, ang nagagawa, full bar na lang tanan. Bilog ang screen na, full bar. Oo, tinamakon mo na. Tapos manawag ka, pag dial mo, kung sino tawagan mo, dugay-dugay, hindi mautod. Hindi, kita mautod. Kung mag-text ka, puro lang letter A nag-send. Aporti, grabe. Tiyo, ang gintawagan ko sa naligay na tatlok bulan na. Sa subong ko, gastoryan na kami. Hello. Kalma ka lang da kay ga-recording. Baka may disang Maninoy Wonderlana, ha? O, oh, 3 months na sa online. Kung tulog ko, mapabatian niya manurago ko. Pero tingala mo ko ganin nga yaway magkakalubat gali kay hambal ko nung gigamitan naman Maninoy Wonderlana. Kay ang ako niyo gitestingan ko ni sa cellphone ko kinto smoke ko na sa may lamawan sa tubig. Pagakwat ko gani nga halin sa lamawan na bisan basa gahilo-hilo man gyapon mo. At tiyamakon mo na pero tingin ang epekto sa Maninoy Wonderlana. Epektibo?
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo ble.

0: ay nang ga
1: tuman
0: kanang sweet baka usahay maubay patilaw ako bi
2: ana.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ayabaw! Nagmayogin man ang aton bata sa Amerika ba? Ariho! Nagpadala siya sang picture. Nakasandig pa siya sa auto. Basahabi kung anong nakasulat sa likod sang picture.
1: Dali lang! Ari kay basahon ko! Nay! Tay! Nagapasalamat kit ako! Kay kun wala ining auto, natumbagid ako sa kagutom!
2: Abaw! Puwerte!

kasabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

ko tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa.

0: paano mo biliban mi sa imong lolo?
1: Bitaw, bitaw! Kaya kung lolo, mabaktas og 5 kilometers, bisag 79 years old na!
2: Ah, wala ka sa kong lolo, pre! Kaya kung lolo, mabaktas 10 kilometers pa dulong, 10 kilometers pa balik! Kamalo mo pila edad!
0: Pilaman, pre!
2: 85 na!
0: Batanon pa man din yung mga lolo!
1: Ha? Nga naman din, Mangkanor!
0: Ang akong lolo, mabaktas og 20 kilometers, bakilid pag yuda, pangutan na akong pila edad!
1: Pila edad, Mangkanor!
0: Isagatos! 100 years old na akong lolo! Sintinyal na!
1: Ala, huyawa din ay si mong lolo, Mangkanor, no?
2: Bitaw, bitaw!
1: Anya, asa naman yung mong lolo ron?
0: Mawala na yung problema kay Andrew Caron. Mapagin ka balik ang akong lolo!
1: Panda!

0: maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako galing si Wingkay, isa ka manager dari sa siyudad sa Iloilo, isang-isa ka balalagyaan. Sa amon nga Olubrahan, mayara kami sa mga rooms na bala for employees. Kag amot nga ang kabudlay sa ako nga pagginawa na tingala man gani ko nga. Ano sa ulihin ito? Nagkabatsyag ako sa pagplanakit sa akong dughan. Kag daw may sakit din sa likod ko. Siguro matsyag ko balang baga ako daw may problema. So, every time nga mag-ginawa ako, masakit kag malumos ako. Pero sugod sa paggamit ko sa Maninoy Wonderlana, nabatian ko lang nila sa may MOR mo. Okay, pero may kami ka-tune in sa mga store bala na gina-advertise ng Maninoy Wonderlana. Gintry ko, ginom ko siya. Pagligad sa mga tunga sa oras, siya daw ka-dasig sa impiktoya kaya pag inom ko, dugay-dugay. Nagtauhay ang akong pagginawa. At nga lang, magandang ko nga grabe ka dasig sa epekto niya. Gali, sadto nga mapinot ako ng pagginawa na budlayan. Ako mag haklo sa hangin. Subong tama katauhay na tama kasulay sa pagginawa ko. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kabalo ko no, ang natabo. Ang natabo, nagdako ang buho sa akong ilong. Ha? Amo-amo na kami baho. Baho, buho, galing sa ano, sa ilong ni King Kong. Ha? So, ang pagsulod sa hangin, tama naging katawhay?
3: Gua sulod na hangin, ah. Bisan, sako-sako nung pasang breathe in, breathe out. Ah, why problema?
2: So, sa ako niya napamatundan ko na nga, nga-epektibo ko dyan ang Maninoy Wonderlana. So, rekomendado, epektibo Maninoy Wonderlana. Perte!
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw!
5: Perte!
6: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Kadong, kanabitang basing gamingaon kay Kadong ha? Ayagit pag mingaw-mingaw dong, bahalag ikaw raisa dong.
1: Ha? Wow, kasabot.
0: Ayaw pag mingaw-mingaw ba kay kabalo ko ikaw ragit isa sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Hindi tungod, damo ko ka-date. Mahilig na ako sa boys. Sa trot lang, hindi pwede nga sila ang mahilig sa akon.

0: Hoy, usa ka parot. Hoy, parot. Kabalo ka masturya? Kabalo ka masturya? Bulok ng parutan, hindi kabalo masturya.
1: Hoy! Hoy, Bukta! Kabalo ka masturya, no? Pataka lang ka! Ikaw, kabalo ka mulupan! Wah! Mas bulok ka sa kuha!
0: Ay, naman!

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian. Ako ngayon si Bibi Anet. Sali Bibi Anet la bata ni Bibi Ama. Nagkanto ko din sa MOR kay matang mo ko sang testimonya ko. Kito suyagi ko din sa Maninoy Wonderlana. Kaya abin nyo, sag muna, purti ng labas ang muko. Daw kuspay, dabong-dabong. Pero pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, pagpaligo ko, ginpanyampo ko, daw purti mga epektibo gli. Kung sa una, kalaba-alaba kagadabong sumuko, sumong, puwerte nang ikalipot, daw karabaw grass mo. Ah, ito ginagyan sa grass cutter. Di mo na nga pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga sumong, miyembro nung ko sa nga ba? At tras buhok, banti ang tang. Pero daw, apisar si na, tusuya mo ko na sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, kaya doon ma-discourage mo na. Na, kamo na ako nagpamati, kamo kung gusto nyo ma-discourage, gamit kamo sa Maninoy Wonderlana. Amo lang na, duway na ko sa mimadumduman.
1: Gagin nyo na ba't yan, nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo ble
2: abaw puwerte.
3: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
4: Kumutirada danlog pa sa okra.
3: Ako na good ni
4: makalusot gihapon bisag bangag sa dagom.
3: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
4: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
3: si Mang Kanor! Dali mahong sunog ang among balay. Sunog, dahil sunog, sunog, tabang! Tabang, pagawas ko! Tabang! Mga silingan! Tabang mo! Dahil sunog! Tabang! Tabang! Manawag ko 911! Hello! Hello!
5: Hello! This is 911! How may I help you?
3: Sir! Ato na sa mga address, sir, na sunog! Brook 3! Kay Mito Street!
5: Okay, sir! Anong pangalan po nila?
3: Mang Kanor!
5: Okay, Mang Kanor! Wala talang among emergency response team!
3: Basa na dyan siguro ni kinahanan eh. Hello, tao ka robot ka.
5: Okay mo kano, wala talang among emergency response team.
3: Maura ganyan tingog ka. Sige sir, salamat pagdaliin taon mo. Pasiriti na nagbubiro nga kung balay ka basing masunog din tanan. Basing maog down eh.
6: Ang hos!
7: Oh sir, dira na ang hos! Dira! Sir, hos!
6: Ikaw ba si Mang Kanor?
3: Oh, ako sir!
6: Asa sunog? Ang kalayo!
3: Tua sa likod sir, kakasok kita ka!
6: Okay men! Nasa likod! Tara! Pasirita na to!
8: Yes sir!
6: Ani ala! Pasirita na mo!
3: Pajamay! Akakuugangan!
6: Kanor! Sorry kay ma'am, abi na mo ni sunog dire.
9: Sunog. Sa sunog ka nagsugban akong pirit dire.
6: Ma'am, kitawagan mo gamin ni Mang Kanor. Nga nasunog dahil yung balay.
3: O sa'yo nanawag? Huwag ko nanawag si Roy. Mag-sure na sir.
9: Ikaw Kanor, di nalang kamusulti. Gusto nyo mo palayaso din sa balay. Tanawat akong pirit nga napagod. Nalagpat. Unitong ko rin napagod nga pirit nila. Para pa sa muna, ania.
10: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dung, dula-dula, tadung bi. O sige, saan ang klase nga dula? Bisag unsa dung, ayaw lang ng taguan dung. Ha? Nga naman, kay a guy like you is hard to find.
1: Ana!
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!

0: Salamat Nabi, kagawan Simeon.
1: Kap. Oh. Di ko matubod sa kuya bago ako nagkarigos ug mang-aga.
0: Ano
1: may uminaging halas sa tubangan me. Haluin og karigos. Pagluwas ko, di pa nag-agi so ikong kang halas. Halabaon na halas.
0: Grabe pagkahalaba
1: magkang halas na yan. Halabaon na halas.
0: Halabaon na halas mo. Sa bagay, pwede man iyan, mangyari, mga kangalasan na arog kayan. Ta isipon nindo ako may kamote. Mm-hmm. Ha? Duang simana pa sana nag-unod na.
2: Grabe.
0: Ang unod pa, gari nang gali, haarog ka ning harong mukha pagkadakula.
2: Grabe naman yan, kapro. Dahil naman ako, kamatubod kan. Kamote, haarog kang harong kadakula.
0: Ara mo, kagawad, Junior. Huruhali iputan mo, an halas mo. Ta sasalit-salitan ko man, an kamote ko.
3: M.O.R. Good life!
4: Sasalo-salo, lahat na papaparapapap. Bursa tanghali, super sarap na lalasap.
3: Lahat kasali sa tsibugang nakakawili. More sa tanghali!

0: sa sulod sa usa ka bus.
1: Ay, may nalangga din nakaplastar ta.
2: Lagi man kanor, di pareha ng babae nga nagtindog ba? Pero kung ako pangutanon, di gigugusto makakita og babae nga nagtindog sulod sa bus ba?
1: So, saman, tara?
2: Tara, piyong ta.
1: Madabay!
3: Mapapadighay ka sa sarap!
4: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
3: Dahil ang saya, na-

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Arthur, isa ka nurse, 24 anyos. Graveyard shift ang duty ko sa hospital. Di, siyempre, ang graveyard shift, atuyo ka, permi. Katulugan, kuya, permi. Kinatuyo lang, gid ko mo. Amo na nga, permi lang ko ginakigan sa supervisor na amon. Di, siyang pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, da sa MOR. Yung testingan ko man. So, every time nga mag-duty ako, napamanyos ako ni sa Maninoy Wonderlana. Ginabutan ko sa mata ko, bala. Parang hindi ko matulugan. Sa sige-sige ko gamit, epektibo. Giman siya, wag ito mga tatlo kaadlaw, guro. Nga sige ko ni pang manyos sa mata ko. Hindi na ko matulugan. Misan anon ko katuyo. Waay, nagiging nagakipot ang mata ko, ya. So, kanami, gandiyas ang epekto sa Maninoy Wonderlana. Kaya bisan nagpulit na ko sa balay, off-duty na ko, be. Sige, manggihapon mutlat sa mata ko. Bisan anon ko kapiyong nga damatulog. Nagiging ko, hindi ko gihapon ka kapiyong pila na ni kasi madang. Nga nga ko itinulugan, wala nagiging kapiyong mata ko mo. So, nalipay na ginang among supervisor. Kaya wala nagiging nagatulog-tulog sa duty ko. So, pasalamat ko git sa may Maninoy Wonderlana. The best.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ple.
3: Tinunto ito ah.
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
3: Hugot.
0: Hugot pomor.
4: Hugot pama.
5: Hindi tungod selfish ko sa relasyon ta. Dalok-dalok na ko. Sa truth lang, ikaw, gusto mo may kahati ka sa akon?
6: Sa tanghali!
7: More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlogma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Mangaon na ta!
2: Hey! Yes, darling! Usa man isudaan na to, darling! Gulay na sad! Kapon, kalabasa o gukra. Karon, tapsoy, poros gulay di ko mukha o gulay. Sige na lang tang gulay. Pati lawa po tang laing putahe, dili kay permi gulay. Kadugayan, palisdan ko na lang ng ngipon sa kanding ng akong ngipon. Kasi gara tang sab-sab o sagbot, ane?
1: Hoy, hoy, hoy, kanor! Kabalo biya ka ha, nga vegetarian na ta karon. Kay gibawalan biya ta sa doktor mukha o ng karne.
2: Maskin pa, bisag pinatilaw-tilaw lang. Magulay ka, wapag isubak, napailawoy ni mo, puros gulay. Kikapoy na kung aning kinabuhi, ade.
1: Kung dili ka mo kaon, di ayaw kaon, bahalang mapas mo ka diha.
2: Madamay, nasukod ako asawa. Ah, darling, kalamigod na ni imong mga gulay, oy. Healthy living di kaita, healthy lifestyle.
1: Ayaw na, manghipos na ko, hiposon ko na nabi. Ay nagkaon, hiposon ko na ni.
2: Pandarling, gigutom naman ko.
1: Bahalang mapas mo ka diha.
2: Tangkong. Kaunon ko na lang ng tangkong. Dalag, tanawa na lang. Vegetarian na lang ako. Kalamay ko na lang ng tangkong. Ipasara ko pala yung tahop niya. Sa gulan ako na may nalang naisubak niya akong tangkong.
3: Salo-salong pampiesta.
4: Sa

0: Kung naginaot baya ko dong at na aeroplano na lang ka dong Taco Airport. Ano man? Para bisag unsay may tabo, bisag unsaon sa ako gyapong kamo landing.
1: Ay! Ana!
2: Subo na ng subo!
3: Sa lunch break na palong-palo!
4: Sa tanghali! Araw-araw, piyesta!
2: More sa tanghali!
5: More sa tanghali!

0: intindihan kung anong imo ginabatyan. Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa inyong mga baladian.
1: Tawagan nyo lang ko kay Sweet, isa ko ka pharmacist. Hayo ko lang ng si Sweet, tuntod ko nga ngalan si Sugar. Amo na nga hayo ko si Sweet, kiti Sugar mo. Sang wife ako ni ka gamit sang Maninoy Wonderlana, pharmacist ka, di ba? Sa pharmacy ka trabaho, gabaligi ka bulong. Kung ka-duty ko, ambot ang nga kabudlay, ginis nga konstitusyon sa una, nga bisa ano nga bulong sa amon nga pharmacy, wala, diya yung nag-aayo nga ako nga masakit. Do kabudlay, nag-iadya kay permi ko ginakigan sa amon nga supervisor, kag sa amon manager, kay atubang ko sa customer abe. Baw, gulpi lang na yung madalagan ako sa likod kay nga ah. Ginabusisaw ako, dugay-dugay ako, ihi-ihi, nan. So kabudlay, git, nga alang-alang sa tunga-tunga isa sa istoryahanan yung customer ko ng baklo niya, biyaan mo siya kay makadito ka sa likod, mangihi naman, hala, dugay-dugay lang pangihi. One time, nakabati ko ni sa MOR siyang gina-advertise na bilang Maninoy Wonderlana. Gin-testingan ko man, gin-pamanyos ko, mga isa kadlaw giman siguro gamit ko. Abaw, kadasig sing epekto ya kay pag-duty ko na. Huwag yan ako ginaabot sa pag-abusisa ko, huwag yan ako kapangihi. Gani, nakakonclude ako nga tamaan ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana. Sa una, kalos kada minuto lang iya, nagatukar ng akong ilihion, sumong iya. Pila na kabulan gamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, masulod na sa 8 bulan siguro. Asa subong? Why, naging kuya kaagi pangihi. Tanawa nyo bilang akon nga tiyano, nagahabok na ho, kay diri nagsupot ang akon ihi, why na siya nagagwa? So, tauhay na gid, ha? Matsyag sang iban, gani ko nung nagabusong ako, hambal sa bahan ako, sinong tatay sina? Ginahambala ko siya, ay ga, hindi ka magkabala kayo, wala kuya iban, ha? Ihi ko na nga way kagwa. At yan mo na nga, nagpasalamat kid ako sa Maninoy Wonderlana kay nasolusyonan kid ang akon nga problema. Thank you very much.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!

0: Para.
1: Manaog ka na?
0: Oo to. Manaog ko kay mangihi ako.
1: Oh, la. Hambal mo mangihi ka nga nga. Nagutot ka man.
0: Ay to. Balaan mo. When there is rain, there is thunder. Gets?
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Paita ni Dres Bukin eh. Bumba na may gamit dili. Waman dahi water district dili. Dugaya mupuno aning baldi eh. Ka Bangladesh ron eh. Kamuplight ako sa Bangladesh na naging makaya. Puno mo bertek na yun. Puno-puno ng baldi. Tama na din. Sakto na din.
3: Kanon, himbi ng baldi ka mag-CR ko. Dali.
2: Pandami din akong gangan di ilog ang baldi. Kagay, kabinti ko na dyan kayo. Sa uban ako din. Wag din po ang din akong gangan ba. Lagot na dyan ko, Andi. Sa uban ako din. Hapnos na dyan kayo.
3: Sige, yaw-yaw ni Black Honor. Reklamo ka. Kapalo ko ang hapit na mugimaw ang sungo sa maet. Yaw-yaw pa na ako ron. Tingira-girahon dito ka ron.
2: Padami. Wala ma, oy. Ang akong ingon, magkalot na lang ko na sa gawas. Ako na lang tabunag yuta, niya mangita na lang po kong unas. Padami din ako gagan, bugnaw na kayo kong singon. Di na ko pwede bulihok, kaya kong bulihok ko. O agas na yun.
4: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Okay, class, magandang araw. Yan yan, gamitin mo sa pangungusap ang pananalitang kaysakay.
1: Si Darna ay mas maganda kaysa kay Narda.
0: Tama. Ikaw ka, Nor.
2: Si Tonggo ay mabilis tumakbo kaysa kay Mansyag Kabayo.
3: Tama!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Pre! Pre!
3: Pre!
2: Sang naginom ko, pre, sang Maninoy Wonderlana?
3: Naginom ko man, Maninoy
2: Wonderlana. Dako! Dako! Gid, pre, ang makita mo nga difference sa pre, sang ako.
3: Di ba taas sugar mo?
2: Ay!
3: Taas sugar mo, nagla?
2: Asugar ko, pre, sa una, pre. Tapos taas, pre.
3: Oh.
2: 179!
3: Grabe, ang
2: pre.
3: Ang sugar.
2: Ay, pero sa naginom ko, pre, Maninoy Wonderlana?
3: Oo. Oh.
2: Grabe, pre, ang paglubos ang sugar ko, pre.
3: Grabing difference siya.
2: Grabing
3: epekto.
2: Oo. Oh. Oh, alin sa 179, pre?
3: 179 sa
2: una? Oh, sobong, pre.
3: Sobong bilawin, bilawin.
2: 178?
3: Oh. 178 ka lang.
2: Kuda ako, difference siya, pre, no?
3: Oo, oh, forte.
2: Epektibo, ganyan, pre, Maninoy Wonderlana. Wala mo ko di, pre, na bayran. Hindi niya pre tutuod, ganyan pre akon pre. Abi niyo ginbayaran ko na yung balambal de. Eh, why ko bayaran, di pre ah?
3: Oo,
2: pa-inom lang ko to nila sa drinks kay nang Diana, ah.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Hindi lahat ng kumikinang ginto. Karamihan, yung malapad ang noo.
2: Ouch!
3: Maride!

0: about Petty Testimonial.
1: Ako kali si Sandra, taga Barangay Granada. Gusto ko na bala i-share bilang experience ko tungkol kay nagpamati ko sa MOR. Ay, actually, hindi gali ako eh. Ang jeep lang yung sakyan ko. Abi mo, may gwapo kung adaan niya to pa that time. Siya gito pala ginahimutaran ko sa jeep kay matcheck ko dog in halo gitang tsura ni Daniel Padilla, ni Enrique Hill, ni Diego Luisaga, all in one agad ya. Pero ano ko man niya, abi, akamimalas ya nga. Hindi pa mangkutan niya kung sa oras. Gulpi ko lang na dumduman. Wala gali materirelo ko. Mayo lang bala, kaya yung nag-time check ang MOR. Dito ko nabatian ang check nga oras, iti ginabalan ko lala siya nga umigo, alas GS na kunabas yung MOR, o Philippine Standard Time na da. Ay, teko, hindi nasalbar ko. Ako kaliliwat si Sandra, pagsubong nagapati ng ikot, time is precious, and the boys are delicious. About 30!
2: Mau Puente!
3: Wala nagsasaya pa!
4: Pag fully loaded, ang kasama!
3: More! Sa hapon!

0: hindi mo pala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako nga si Boy Garab. Sadtong wala pa ako nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung asignos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. Eh, shadow kabudlay, ginsang pangabuhay, kay magsuksuk ko sang t-shirt kabudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko kada gabi, nagapamanyos ako sa Maninoy Wonderlana. Kagusto, epektibo, ginman kinadula ang akon pakpak. Kagsabay, lo, gintubuan ako ikog. Ganit ako ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamos ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah!
3: Only Radio! More music sa MOR
4: Meron!
3: More sa hapon! More sa hapon!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Yuna pa! Anong nawa man akong 500 din eh? Di ginimahin mo. Pasa naman akong kwarta din eh? Magora ko nagsweldo, nagurot naman akong kwarta. Mati ang akong 500 ngayong gibilin. Nawa naman dinihis akong pitaka. Kinsa naman pinanghilabot aning akong kwarta din sa pitaka. Bantay lang, pilpilin ko ganing kiriwan kay kamot ma.
1: Kanor, masay si bagulbol ni mo? Ako yung nagkuhag kwarta si mong pitaka. Nga baka akong bagyog kay ka ha? Naman lagi kay gipaipit nga 500 si mong lisensya. Ha?
2: Ba? Mauna'y ganahan ako ni mo, darling. Kaya unahon ganyan mo ang atong pagkaon. Papalit sa bugas, o kung sa paman mga gas, gatas o lamas din sa itong panibalay. Una ko nasuko, darling. Oy, para na sa inyo, ha? Para sa inyo, ha? Tuman ang akong ipit-ipit. Pandamay ako pang emergency na release yun. Kalinis na rin kay tumoy ito ako, 500.
1: Ha? Anong nagyoyo pa man kadi, ha?
2: Wala na rin, ingon ko. Asa ang bugas kay magtakang na ko.
3: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: More sa hapon.
1: More sa hapon.
2: Eureka, a show.

0: Makalagot kay ka, makalagot kay ka.
1: Oh, kano naman pun?
0: Alang, di man ka mananghid. Kalit lamang ka musulod sa akong huna-huna. Unfair.
2: Ana.

0: Libra Baila.
1: More music.
2: More music.
1: More variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.

0: Naging tulog ko sang mga bata tay. Silingila ang atong pamilya ko no. Tulog ko sang baba.
1: Hindi ka magpati sina. Mabayil ang napalasla.
0: Nga, tuod na tay haw.
1: Hindi sila pagsapaka anak. Kuha ganit ang pala kay makaon na ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Naaragot na rin ako ang tipara. Kaysa mag-iun ang hilabot na rin. Nag-kiriwan ang kamot na sa opisina ba? Hilabtanon yung kayo. Hoy, ikaw. Ikaw pututa ka. Hilabtanon na ba kayo kikamot? Kusog kayo ka magtago-tago o gamit na ako.
3: Unsa di ka mang kanor? Sa di yung gipangita?
2: Ang akong antipara, di na kumakitaan. Asa ang akong antipara? Ikaw may sigit paminuang dire. Ang be, ang akong antipara.
3: Unsa mo di ka mang kanor? Sa di na nasa mong ulo? Fake na!
2: Ah, pandamay. Naraman din sa kong ulo ang akong antipara. Ay, Brad, kwa pa kayo ito yung bagong priority ron ba? No, nakita na ko sa Facebook.
4: Ay, sus! Ting na, tiguwang na yung ka!
2: Sabi, no, kato nakita po na kung isa ni mo ka-priority. Kwa pa kaya po ito ba? Bagay kayo mo!
3: Sa mga kang anong mamasangil man ka? Saliga kay tiguwang na ka?
2: Sa tiguwang, paniti do, anagon pa ni. Tidoon man dahil ng tawanan eh.
3: Ah, yung lain-lain nagsturya!
2: Maunang gibutang na ko ang antipara sa kong ulo. Aron, mutinaw ang akong panghuna-huna.

0: dong. Paminaw na ako dong, babato yung ka dong. Ha? Si bato? Bato ba? Because you rock my world.
1: Ana!
2: Mix of rock.
3: Pare ko.

0: Ka, di ka talaga nasusupog, ha? Di ka nasusupog?
1: Ata, ma'am po.
0: Ako ba ga? Sige ko ang linig digdi sa harong. Tapos ikaw nagpaparakawat ka sana dyan.
1: Mas makasupog gayod, mama, kung ako ang nagpaparalinig, tapos ikaw ang nagpaparakawat. Ano daw?

0: sir, ka cremate mo din isang patay, sir.
1: Cremation, oh, kita mo naging mingalan ng crematorium. Tara sa tao niya eh.
0: Eh, tagpila man sir magpa-cremate, sir.
1: Kung magpa-cremate ka, ang bayad na 30 mil, oh?
0: Bao, kamahal, gali, sir ba? Galing kay kakabos ni budget ko, sir. O, 15 mil lang ni sir.
1: Hindi ka magkabala ka. 15 mil budget mo, ti half-cook mo lang nato na. Ilutuon mo lang to sa oven yung puli ka.
0: Bao, pretty!

0: Yala ba ito mano? Tako may ba to healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Ay, Ton! Sexy ang may tiradang imo diri sa beach!
4: Uy, Mangkanur! Siyempre, ngita tadari o garang manindot nga mga tanawin.
5: Mangkanur, office mates man nato nasa una, oh.
3: Si office mates, isa na ka mo, office mates, ay ko, agay! Uy, Ton, si Winona man dahi na. Uy, pagkanya ganing Winona.
5: Puti, aglegs, uy.
6: Hi, Mangkanur.
3: Ay, Winona, hi.
6: Kumusta man? Naapod lagi mo din, hi.
3: Ay, lagi. Family bonding po mi dire. Ikaw?
6: Ay, naami team building. Sige, diri sa ako, ha?
3: Uy, uy! Kung ayos pa kuro na tunaw na ko.
5: Ay, uy!
3: Pagkaanya, ganyang winona yun.
5: Paagi na yan na niya, Mangkanur, no?
3: Usa man, Ton. Tagaan siya kang premyo. O tiradahan na niya mo. Usa man.
5: Habalo ko yung premyo. Tirada, jugo na. Ikaw, Mangkanur. Sugod ka, ma-priority na niya mo.
3: Priority? Ay, okay kayo, kinaukihan. Pwede nga misa yung bayhana, no?
2: Oh! Aha! Grabe, ginay kayo kanur, no?
3: Pandamay, ang akong asawa. Oh! Layo kayong hunasan na nindagata ng ligoy. Diba to? Isa ka kilometro ang hunasan, di na tamaligo na sunod. Ay, mamalintag na yung resort, darling.
2: Ah! Hamis kayo, no?
3: Adili kayo na rin, nakakaibato din rin. Wapo dito sa Picas Resort kay Indot ang balas dito, may hamis.
6: Bye, Mangkanur. Una na, mi.
2: Oh! Oh, Kanur, bye-bye daw, oh. Di man lang ka mutagat?
3: Puli din na siya. Wala sa katol silang balay.
2: Bye-bye daw, oh.
3: Wala lagi ko kailan, anak, darling.
2: Ah, wala din ka kailan niya, ha? Ihapak ko rin to yung simuhang dagway.
3: Ah! Agay! Ah!

0: Dong, siguro dong, nakay anesthesia dong ba? No, no, no. How's anesthesia? Alang, manhid man kay ka, wag ni mo nabati ang akong gugma.
1: Ana!

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo na ming mapaminawan! One click lang! 24/7 na tang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Tutoy kanur! Tutoy kanur! Pila naman katuig tay? Waman tay daog-daog anang lasto!
2: Unsaon man ato pagkadaog anang lasto, anak? Nawa mabutay patad-patad!
3: Now back to the music faster!
4: Ang bilis!
3: This is More sa Gabi Express!
4: More sa Gabi Express!
3: On My Only Radio!
5: My Only Radio!

0: Bart, Bart! Ano na may nga approach sa babae nga hindi man siya ma-offend kung hambalon mo siya nga tambok siya man?
1: Amo na, Bart. So, simple lang na, Bart. Sisiyaw na iya mga amo na. Mga diskarte lang na iya kinanlan, hindi siya ma-offend. Doon mo na iyo, ah. Malom lang siya pre nga. Ah, miss, miss. Anong lotion mo, Mang Tomas?
0: Abaw! Pretty!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Datlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Sama ni mga bulingon sa kong silingan rin gabitay man eh. Mura naman ni glasan ni gawa siyang balay. Well, yun na pa. Murang pante may itong color pink nga kasihag. Asong kito na kami. Pante yun eh. It smells like teen spirit. Wala pante sa dalagang silingan na mukha na si lady. Si Buton ko pa niya. Maka-addict yun, maka-addict!
1: Kanar! Unsa man ay mong gisimot-simot din ha?
2: Pagdamay, ako asawa. Ay, yes, darling!
1: Unsa na ay mong gisimot-simot din ha? Panty na, no?
2: Dili, darling, ay! Choy-choy na ko rin, darling!
1: Panty na sa itong silingan, kakita!
2: Kung siya panty sa itong silingan, dili darling, hindi palitan din ang panty darling. Ito na mo, dahil ni Agi Diriga niya okay-okay, akong gipalit para sa imo.
1: Ha? Muna ihatag niyo sa kuwang anong naglama man eh.
2: Dili darling, dili nilama. Wala na iuso ang burda ka ron. Mauna ni design siya bulak-bulak nila ron. Dili na burda, pinalama na. Padamay, may nagkalusot ko ako ni balik kong halay dito.
3: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood, and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: No?
1: Oo.
2: Uy, Luway, saan na kang pagpadalagan? Tapir, may baga nakasunod sa toon, disgrasya.
1: Aw, gusto ko na ngaling para layugol. Tangaling dahil kita abutong.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dung, Dung, kanang ako nabantayan Dung ba, buro na kay kapariyag naong Dung ba.
1: Ako?
0: Agas na lagi Dung. Pamati bitaw na ako Dung. Burag kapariyan ni Mugnaong akong future nga uyab.
2: Ay! Ana!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha!
1: Prekador, prekador! Tinood na pare nga nindot kagtingog kumukanta ka na?
2: Tinood na, pre! Kadahara na good na ko sa kuang asawa ka ni Addo. Muabri giday na sa bintana. Itsahan yun dahin kong buwak, ana.
1: Oh, kuya, wag din mo, oy.
2: Oo, pero kada itsa sa buwak, pre. Hubag ang akong agdang.
1: Oh, ano man?
2: Alang-alang, kada itsa sa buwak na lamang kaang.

0: 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
1: Para lamang ABC.
0: Pag MOR ang kasama.
2: Kapag may you and me, there's more.
0: Laging it's you and me.
2: More sa gabi.
0: Sa MOR, more sa gabi.

0: kumo nga bag-o ko ikaw nga assistant sa akong opisina, no? Gusto ko lang i-brief ikaw sa imo mga obligasyon. Ang imo nga role diri sa akong opisina, amo nga ikaw ang taga-salo sang akong problema. Matag balay na?
1: Tag man, sir. Pero masibudlay na blaser how?
0: Hindi ka magkabalaka kay tag 10,000 ang bayad sa tagsa ka problema nga ipasa ko sa imo.
1: 10,000 kada problema, sir? At gwapo na, sir, gwapo na! Pero hindi ka na, sir, makuasang 10,000 man?
0: Ang 10,000. Amo na siya ang una nga problema nga ipasa ko sa imo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Ganong katanga-tanga mo na. Magsige mong lingkod, gisweldohan mo para maglingkod-lingkod. Hala, panarbaho mo, pagbuhat mong script. Mga tapuan kay mong dagko. Ikaw pututa ka.
2: Mang Kanor.
0: Si may kagtanga-tanga, sige rin kagchata ng Facebook. Sige, priority, priority. Pagtrabaho na.
2: Oo, Mang Kanor.
0: Ikaw.
3: Unsa man, Mang Kanor.
0: Paluloy, di kang tangkaga ka ganiha. Okay pa kay ka.
3: Ay, di akong dalagan sa magtangkaga.
0: Pagkabot ni mo din eh. Magpaluya-luya na yung kang kanahanak. Pagsabaho niya! Sige, tanaw-tanawan na yung mong uyab sa pikas kwarto. Mauna, kiswilduhan mo din. Di mo mo trabaho tarong. Ikaw gaburot sa ng liog, di mo lugayton ko na. Pagsabaho niya! Ayaw, sige, tanga-tanga! Panabay, ang akong darling. Yes, darling. I miss you, darling. I miss you. I miss you ba? Ay, lain na, oy. I miss you ba?
2: Nanawa si Mang Kanor. Ilas kay manood sa tuwa. Magpaskusuko pa.
0: Sa'yo diya sa balay.
2: Pabot siyang asawa.
1: Under this sa hadlok man diya. Sa tuwa iso.
4: Kinyawin niya. Marapit si Kim sa gali.
2: Tanawa ko, no? Paito-ito ko. Tawagod siyang asawa.
1: Luwi kay paluy-luwi dahil yun. Pura siyang iro nga ka ng ano po.
4: Looy nga loon.
1: Grabe niyo sa Mang Kanor ba?
0: O sa'yo ni tanaw-tanaw niya. Mga tismoso kay mo tismosa. Hala, panarbaho mo! Panarbaho mo! Yes, darling. Asa na ganit ka, darling?

Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sir, sir. Book daw na.
1: Nurse, nga haw?
0: Ah, sir. Oras na para imno na mga bulong nyo.
1: Ano na nga bulong?
0: Sleeping pills.
1: Wow. What?

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. ¿Qué tal ya? Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta?
1: Ang Changi Nichon!
2: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi Nichon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Nichon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi Nichon!
2: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy Choy, may kutsara ka na Choy?
4: Oo, pila ka bilo gusto mo haw.
3: Choy Choy, dumua Choy. Kinanglan ko ni Choy ang inagdag ang mga kutsara Choy para may magbisita man nga bayi sa kabuhi ko.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: mang kanor? Ngano grabe man ka makatutok sa akuan? Ngano? Karon nakakita og babae nga sexy nga naghubosod sa imong taxi?
1: Dili, Miss Oy. Ako lang gyud nahuna. Kung asa nimo gisoksok ang imong plate?
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, timing kay wala si doktor. Koy magpa-doktor-doktor ron.
1: Adoy, pa-check up ko doy.
0: Uy, timing kay guapa. Sige day, ihubo na yung sinina day.
1: Sigurado ka, dok? Kanang kuan manggod, dok?
0: Sige na, huna-huna nga doktor ko. Paghubo na day.
1: Kajod lang, dok. Kajod lang, dok, nasayop ka, dok. Di man ako magpa-check up, dok. Ang ako mang nanay, dok. Nay, alik na doon, nay.
0: Ay, ikaw, day, nay? Okay na ka, nay.
1: Ana.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Sir, Mang Kanor is my name. Wakay salig na ko. Kung wakay salig na ko, mubilib ka na ko. Siguradong muna og ka karong umabot kay eleksyon. Oh! Unisaan og pasalig na ko, di mo?
4: Sigurado yung ka, Mang Kanor, na mahimo kong kunsihal, ha?
3: Sigurado kay ko, sir. 101%. Dagan akong gikampanya ng mga kandidato. Puros mi daog, sir.
4: Nay 50 milo. Kau ni bahala na, ha? Mudaog jud ko, ha? Ning salig jud ba ako nimo?
3: Salig, sir. Mudaog jud ka. Pagkakunsihal.
5: Paghuman sa eleksyon.
4: Mang Kanor, pildi man lagi ko.
3: Pandamay, ang kandidato. Sir, kumusta?
4: Kumusta? Ipasalig ba yaka sa kuha nga mudaog ko, nga mahimo kong kunsihal?
3: Bitaw, unsa man ay ang porma ni mo, sir? Kunsihal naman kayo na. Napay pulo ni mo nga, kulang nalang watin ng bunyag. Sa buwang baryo, sir, daog ka dito sa akong pamilya, sa akong mga class of class, daog ka sa buwa. Abot lang sa Pigas baryo, kunibuto sila ni mo. Pero alam ka na ko, sir, kunsihal di ka.
4: Nga nung mag-ingon-ingon man ka nga mudaog ko? Nga di man di ay.
3: Naamang yun yung mga tikasan, sir, kabaw ko. Di ko kadawatan eh. Gitikasan ka, sir. Punawa kami daw. Pagkakonsihan. Di magani ka kadaog sa barangay kagawad.
4: Ha? Unsa na yung gisulti?
3: Ay, dili, sir. Sayang kayo konsihan na utaka karun. Kuha ka nilang gitikasan. O protesta yun ta, sir. Protesta yun ta. Kinalang pang bisaktor yun eh ako ang acting. Kaya di ko mabawi ang 50 mil.

0: Bantay bi ane mong gugma na ako dong ha, basing mura nagbulan dong.
1: Unsay bulan?
0: Bulan, good ka nang sa gabi eh. Basin mawala ragyapong kapag abot sa adlaw.
2: Ay! Ihihi! Ana!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi.

0: buksin yang balay. Kundi mo ganit magbuksan ka ron, makatulaw ka sa akong. Uy, kumalong na sa akong na nakatitulong balay na eh.
1: Hoy, hubog ka no? Tanong wabala?
0: Uy, hindi hubog ko. Kunubog ko. Nagrakat lang kung ganit mo na kalabot sa atong balay.
1: Hoy, hindi ninyo balay no? Tanawa bala guyamo gapamulaw, hala ka di ka panuktok, dito pang balay sa unhan mo, patuntosin mo, papulis na kakaroon.
0: Eh, abaw, pwede!

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Papa Bear?
2: Yes, Mama Bear.
1: Alam mo, pag lumalapit ka sa akin, nagmumukha akong janitress.
2: Ay, sa'yin mapasain, sa araw kong artistahin.
1: Hindi, mukha ka kasing dustpan. Huwag ka magalap, Papa Bear. Pwede yung alternative sa basurahan. Kaya mo, kaya mo.
2: Hiling ka na ba na hindi?
1: Kalabaw talaga. M-O-R. For life.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Yes, darling!
1: Daghana, ha?
2: Yes, darling!
1: Puna!
2: Sabuk ka, kini ako asawa. Uy, hinugo kayo. Kaysa magitapulan, ako ang singing panugo. Kana siguro sing panugo. Sabuk ka, kini bayhana siya. Nananay mo ka magtubig dito. Kabalong nag-Facebook pa ko na rin. Mahala ka niya. Maglagot ko, kalas kay tubig. Katulong maligo sa sakadlaw. Unya, manimaho lang niya mong haplas. Unya na ko magkabo. Pag-Facebook sa ako. Di anak ko ning guwapa dali. Pandamay. Daim mo nang ako diyan. Murag, di naging makaya. Murag, mo-overtake na yung mom ho. Mudagan po sa kasilyas mo. Pagdali ko. Sa wakas. Success! Kapagawas sa dyan ko sa akong gibati. Maghugas ako. Pandamay. Way too big. Way too big. Saan mo na ako din. Wapak ko kapaghugas. Wapak ko kaplas din eh. Saon ba na ko ni... Darling! Darling! Darling! Tunuloy ganit ko palihog ko sa kabalde din sa Casillas, be. Kay may agas tubig.
1: Mauna! Nasugoon bitaw! Magsigil lang ang Facebook! Ano ka ron? Saon mo na ni mo?
2: Wala ko ng Facebook, darling, oy! Maksan akong kabo niya. Nawa naman ng tubig.
1: Ganihan ako si panugo ni mo. Wala niyo kami kumahat. Mahala ka din, ha?
2: Darlay, kung niya ang saon man ako ni Ron.
1: Kumkuma na!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
4: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Aray!
5: Naku, miss. Pasensya na, di sinasadya.
4: Di sinasadya? Okay sana kung isang beses lang eh. Kaso paulit-ulit na eh. Paulit-ulit niya na akong sinasaktan. Ayoko na!
6: Hugot more!
7: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
8: More sa gabi.
7: More sa gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Okay, class! Pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang ating pambansang awit? Okay, sige. Dudong Ligaya, ikaw.
2: Ang pambansang awit ng Pilipinas ay kunin mo na ang lahat sa akin. Bye. Andiyan kinto.
3: Wow! Puwerte!
2: Huli lang lambay. Batu wain luto. Hingkinto di ay.

0: ginhimo sa preska nga duga sang bugnay kag bag-ong bakit nga tinola.
1: Bugnay Tinola Cola.
0: Refreshing. Swak sa lasa mo. Bugnay Tinola Cola. May sangkap man nga makapabaskog sa imo. Nagikan sa balha sang tigre, liver oil sang chimpanzee, luha sang peacock, kag itlog sang tuko. Bugnay Tinola Cola. Para sa tanan nga miyembro sang pamilya nga ginawaw. Para man sa radiator nga nahubsan, pwede man brake fluid sang salakyan. Freon sang aircon, kag pangontra sa aswang. Bugnay Tinola Cola. Ang cola nga wala pa matimpla.
2: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Tagin ako mapinis ng dulaan eh. Ika po yun akong dulaan, diba? Alang nakais mata.
3: Uy, Makanor! Guwapo kayo ang cellphone ah!
2: Oh, siyempre, liwats tagiya, guwapo! Limitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang girman, kinagduwa ko pa ako ba? Palipas oras ba?
3: Uy, nganong gaduwa makasamtang gatsas ang cellphone? Kabalo ba ka nga makadaot na?
2: Ah, to maka, limitaw ni ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Madamay, gakugangan.
4: Ipano ko ng cellphone? Pinoy ako'y kliyente, may kini-kliyente na ako kayo makabayad ni makakwarta ta natin kauno ni para sa'yo sige nakadula, di na?
2: Asa mo na yung cellphone, ma?
4: Lubat ko! Ipano ko na! Ano mo nang imuha sa kurabo ng anak, ha? Inet na kayo ng cellphone ba? Tuhanak ka! Di ta makakwarta ni mo! May nang ako aki kliyente makakwarta ta? Ah, ano yan? Tawagan na lang ako ang kliyente. Hello!
3: Makalor! Imong ugangan! Nabutan og cellphone!
2: Boba!
4: Dala ako sa ospital! Dalangkat akong dalong!
2: Sparusip! Nagbitay ang iyang dalongan ang Arius na nagawin! Kumay Arius tagak na! Aba, pwede na nato na i-crispy tinga imong dunggan o isagulat sa dinakdakan!
4: Ayok! Itong gitunong nasaku aki mo po ito ang cellphone. Ay, hihiwan na lang kagapats yun ko di po. Para kautara. Sa,
2: ama, ayog lang.
4: Ano, mahal?
2: Ay, ditulo si mong dunggan. Baho kayo.
5: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okidokidokidoks.
5: Aba, in the mood sa duty ah.
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Naoy, di na ko kailangan pa mo abri o Coca-Cola.
1: Ano man, giwa man ka ka.
0: Di na importante kung ikaw mang gihapon ang akong happiness.
2: Ay! Ana!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Bre.
1: Oi.
0: Pauta ka daw kung ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas.
2: Saka 2 sardinas. Saka sarong plastic na babong gum para sa akin ko.
0: Bayaran ko na sa pag-abot ni Banimo, aling states.
1: Ay, sige pa di, dahil problema. Ano rin maabot si Madi?
0: Aw, ma-apply pa sa na baga Madi?
1: Aw, ma-apply pa sa na? Aw, ako nakalarga na. Nagawalas.
3: M.O.R. For life.
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
5: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa M.O.R. Tayong

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Para kang mahirap na exam. Gustong gusto kitang i-take home.
2: Maride!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
5: Easy!
3: Oh, di ba?
5: Kabining ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
1: Tenor!
2: Ay, yes, darling!
1: Nangumusta biya to si mama ni mo?
2: Sus, kanang imong mama! Lagot, so kanya kugangan ba? Kanang imong mama, manggot! Pwerte kang ba-ba! What do you guys say mo, ha?
1: Isa?
2: Wala, kanang imong inahan! Maot kang batasan! Tanawa to inyong iro, bilayas! Kay wakan to siyang batasan! Nantay bugas, kusog kay mangayo! Pag siyang way bugas, kusog kay manto dire, kay mangayong tapang!
1: Ayaw pag-ingon anak kanor, kay inahan ako na!
2: Ay, ano man na ginahanan ni mo? Nagsulti naman ko sa tinuod. Maot kang batasan ang imong inahan.
3: Unsa to, Kanor?
2: Ay, ma! May nga daw ni mo, ma.
3: Kabalo ba ka nga diri na kumupuyo?
2: Unsa?
3: Nga nung murag mo palagmang ka?
2: Ay, wala ba? Ang akong ingon, ganun ko man ka niingon nga magpasundo ka. Kay sugatan nung tati ka. Giandam nung tanaka ang imong kwarto dili sa balay. Pila man na ikakadlaw mo puyo dili ma.
3: Sa pila kaadlaw? Forever na kumupuyo dili. Kay gipabuldos na kang balay dito nga giswat palaga.
2: Wala ba oy? Ang ako bot pasabot. Mas gusto ginako nga din hika puyo para one big happy family. Oh! Adamay. Madungagan po ng mga masinggan o baba nila sa balay.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: dong. Pagsaba bayad dong hay kung gisuman nakagong na kanang ikaw lang gyud. Ano man. Kay kung gisuman naka nga ikaw lang gyud, pwede man pod kita na.
1: Ay! Iya na.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: puyungong ka, nakantugtog ko.
1: M.O.R. Firmina!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Sana ulan ka na lang at lupa ako. Para kahit gaano pa kalakas ang patak mo, sa akin pa rin ang bagsak mo.
5: Hugo pa more!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR! Time.

0: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
0: Ikaw tawhana ka? Di ka ka ba lumubutang anang mga bulingon draslabunon? Imong mga brief, imong mga
2: bidya. Kabanha, yun ano nga akong asawa. Kanabay ganyan taon is kasi pa ng baan eh.
0: Hoy, Kanor! Panghipos, rago din hibi?
2: Dito ko mo bangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
0: Kanor! Hoy, Kanor! Bantog rawa na minaw kay nakatog naman day ni. Heh, makasapot! Matulog na lang pug ko eh.
2: Karon ka. Makatulog gani ka magpadaman-daman di ko rin. Ito na. Ihagok na. Murahagok si Pangil. Buhagok niya akong asawa ba? Karon, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Nang parson si kagusog kayo niya.
0: Ay! Kanor! Ano sa magawa mo nagpamag ka?
2: Sige! Hilapdan ninyo ang akong asawa. Kimagunin may tabo ninyo. Ako si Mang Kanor, wag kumadlok ninyo.
0: Hala?
2: Labi na akong asawa.
0: Ang gidaman ang tawanan ni Uy.
2: Mag-awal ninyo.
0: Tulog na. Balik ka no. Hey, gidaman man di ay ni Uy. Hapdusas akong naway sakita sa pagkasagpa, Uy. Hey, sige na. Tulog na.
2: Nakabaw sa yung ko. Yes. Nakabaw sa yung ko sa asawa. Maldita kay ka. Nakabaw sa yung ko ni mo. Tama, nakatulog na siya. Matulog na siya ko.
0: Sige! Doon!
2: Panamay, ang akong asawa, ginaman po siya.
0: Badya ka, taka!
2: Sige! Dali, matadali!
0: Sige, hinaktin niyo si Kanor, kay mo ang ginamaguman niya, punugon ka mo!
3: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
4: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
6: Tayo

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets home.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: pwede mahimong fluorescent dong? Nga ano di ay? Para bitaw dong pagabi dong, ako'y muhata ko kahayag ni mo dong.
1: Ay! Ana!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: parinap. Oh. May sigarilyo pa kada? Kada itadabi?
1: Ari pa pare eh. Kadamo pa? Wala yung pagani, maubos pa ngayo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio. Yeah.

0: nga udto. Ano po ti mo orderon?
1: Mausa nga bulalo, ngan? Mausa nga half rice.
0: Okay, usa nga bulalo. Pero sir, duri pwede mag-order hino sa nga half rice. Dapat 1 cup good nga rice.
1: Hino ang nagsire nga diri pwede mag-order hin half rice. Di ka ba maaram nga may balaod yan na nga gindidiri ang mga kaunan nga diri mag-serve hin half rice? Baadaw! Hinga nagtitipid ako yan na.
0: Hala, sige sir, para haimo, sige nala, pwede half rice, makaraod man na eh.
1: Ha, amo iton. Sige, maduha nga half rice.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Darling!
1: Oh, Kanor! Unsa naman pod?
2: Darling, ayaw kong supladahe. Kina ko'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tadaan! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
1: Hala? Gupuha ni cellphone na Kanor, oy!
2: Muna regalo na ko sa itong anibersaryo.
1: Ay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
2: Oh! Siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan.

0: Bagudai na ko na. Para na sa imo, ha? Oh, tuplok-tuplok ka ganit na tanaw, ha?
1: Hala! Ganahan kay ko kanurok. Makasiusin ako. Makadula na ko mga FB games.
0: Oh, tanaw ang front camera pang selfie. Oh, mag-selfie ganit ang duha.
1: Ah, sige.
0: Oh, 1, 2, 3. Oh, di ba? Na-flash ang front camera.
1: Hala, kagwapo kita ni Kanor, uy. Thank you, Kanor.
0: You're very much welcome, darling.
1: Oh, ta! Gahilak man lagi ka.
2: Hindi. Ako ago ng cellphone, hindi.
1: Unsa?
0: Ah, panamay.
1: Kanor, unsa man eh. Abi ba na ako gipalit ni Moni para sa kuha?
0: Dili, darling, oy. Nakitaan ko lang ng cellphone na dito sa park. Muna nga akong ipunit kay sayang bang po. Muna nga akong regalo sa imo.
2: Ako agod na, ante. Yang gako, ante.
1: Tanawa? Pati bata, iluga rin mag-cellphone. Ihatpak ko na siyang nang.
0: Agay, darling, agay, darling.
1: Iuli na, iuli!
0: Darling, ang akong ingon, darling. Ingon na niya ang akong palito na cellphone sa imo hapon. Ayaw lang na, kini man ato. Iuli lang na ako ni sa bata. Sabot ka.
1: Sabag!
0: Ikon ganit ko, iuli na. O ta, dali dali ta, kay buha man yung cellphone ta.
2: Ang binibi!
0: Agay no, ano ta, agay ta, pandamay ni matahan yung baksidor mong puninig na hong
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Inday, may start ring ako ng ugangan sa tatlok bulan ah. Kaga ari ang listahan sa mga pagkaon nga iyagid nga paborito.
1: Okay, sir.
0: Andaman mo lang ha kung may iluto ka sa mga ginlista ko ha. Kay ikaw ang tabugong ko, Dres Balay.
1: Ay, aba, forte.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, sir! Excuse me, check up lang, sir, ha? Tanaw na ito ang imong bag.
3: Oh, kumana?
2: Sige, sir, lakaw na, sir. Uy, kaning isa, ma-escape now. Sir, excuse me, sir. Ah, palihog kong hubuan ng imong long sleeve, sir.
4: Sige, sir, hubuan na ako, sir.
2: Kabudlot na oray ang puso na niya. Sir, kinahanap po hubuan ng imong pantalon.
4: Ha? Apilong bagyapong pantalon, sir?
2: Apilon, basig na kagisok-sok na ang kontrabando.
4: Ah, sige sir, ako na yung hubuan akong pantalon.
2: Kanag yun, tumanjus bala. O, di ba sir?
4: Karon sir, kita naman ni mo nga wala ko'y dalang kontrabando. Nga, alangan, manong imom na yung hubuan akong boxer short.
2: Oh, siyempre, apil na tanaw na ito, basig na kipaipit na kontrabando na yes, kinailad man.
4: Sir, dil na na pwede sir, kay maulawan sa tana.
2: Sir, maulaw, hubuan ang imong boxers.
5: Oh, piwan ka nun.
2: Oh, P1 Richard!
5: Saan nila? Okay lang ha?
2: Ay, okay na kayo na P1 Richard!
5: Oh, sir!
4: Ganyan!
5: Sir, gano'n nag-hubo mo ka, sir? Kasi may napahubo ni mo.
4: Ipahubo mo ko sa imong kauban good, kay inspeksyon daw.
2: Oh, sir, ipahubo ko na kay inspeksyon gani.
5: Kalugawa ni mo mga kanur, oy. Ganyan mong ipahubo, mauna si General!
2: Oh, siya, General!
4: Piwan ka nun! Kamsa man yung kalaki? Anong imo mong kong ipahubo?
2: Ay, sir! Pag ipahubo na ka, sir, para makita ngayon na dapat ang lawas sa mga pulis. Sama ni mo, macho ka, sir! Murang si Gardo, bersusa!
4: Baba? Sige! Pag-ubo sa dia!
2: Pahubuon ko! Sir, bilhin ang boxer short, sir!
4: Humo na! Humo! Ha!
2: Maluhi ka, General! Maluhi ka!
4: Sige! Hubuan na tanan!
2: Kita itong arma si Puigo, ane!
6: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude,

0: kapoy kini maglinya-linya sa bangko ba taas kaayo dong tana magkauban ta sa linya dong. Oh. Ngano man? Para kung naay mo singit og next. Imo na kung pangutano na kita na ba?
1: Ana.
2: Tiba-tiba ang saya. Sa natatanging all hits forever. More, ready, set, more. My only radio.

0: about parenting testimonial.
1: Kung galing si Nonoy, gusto ko lang magpasalamat sa MOR kay tungkol sila, talatanan yung mga murto sa balay, no? Naglalayas, amot ba si Pinabilin pa di, pero matcheck ko nung wala na. Labi na gid bala sa hapon, bala? Inang rock music, bala? O matcheck ko talatanan yung mga malay, yung espiritu na dudula sa balay. Sungod siya nagpatukar, nakabisang mix of rocks ang MOR, wala nagabula ang babas ang manghod ko. Tapos ang tiyo ko, wala nagauwang. Tapos sa nanutaran ko, bala, wala na ako nagalaway kung makakita ko ninuguan. Ako galiliwat si Nonoy, ah. Tungod sa MOR daw, nag-ayo ko sa Yanggaw. Aba, Berte!
2: Bob Berte!

0: Class, simple lang yung nga pamangkot, ha? Sino ka sa bat sini? Arithmetic, okay? 3 + 5. Abe, ikaw, Julito.
1: Ma'am, si Zeo lang na. 3 + 5 = 8.
0: Very good, Julito. Another question. 5 + 3. Abe, ikaw, Empoy, ha? Tisingan ang abilidad mo.
2: Na, ma'am. Amo ka gina. Basta gani, budlay nga pamangkot. Ako ginatokso mo. Absent na lang ko na, ma'am.
0: Yes, indeed. You are absent.
2: Ebao, perte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, pagkasiksya ni mga bayhana ni. I-add ko ni sa Facebook. Kaning isa dugay kay kong i-add. Huwag yapon gi-add akong friend request. At kaning isa mabos kayo. Agoy, kamis. Huwag akong ganahan ng mga lawas ka ng mga balin kagason kayo. Pero nagko kayo kaugmaon. Pagkasiksya na pa isa. Pagkasiksya na lang, Diyos. Murahan yung sawa ka ng hapa. Pagkasiksya na lang yun.
1: Kanon!
2: Ah, pandamay. Ako asawa. Yes, darling.
1: Maudin, mabilar ka, ha? Kasi gini kang tanaw-tanaw ang mga babae sa Facebook. Kaniin mong patilya.
2: Agay, darling. Maloy ka, darling. Agay. Wala, darling. Sagot, tanaw-tanaw, siksing babae. Ako, ganun yung ipang-cancel ilang mga friend request. Yung ipang-block na ko. Kaya di ko ganahan na ni mga iturade. Kaya ikaw, pinakagwapa na ko, darling. Ikaw, pinakagwapa.
1: Unya, nga nung nagsiga, pamanay mo ang mata, di ha?
2: Siyempre, darling. Siga naman kong matadaan. Kaliwat ba yan na mo, mga burglar?

0: Hindi mo alam dahil sa'yo, di ako makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong glokohin.
1: Pare, marab ka? Kakurigod mapurutan ito ngayon mo boses.
0: Wow! Talaga, Mari?
1: Oo, pare. Basag eh.

0: Pulutoy.
1: Yes, ma'am.
0: May limang ibon. Mm. Binadal ko ang saro. Pira ang natada.
1: Wala, wala. Wala natada, madam.
0: Aw, ano na yan, Pulutoy? Una ko, tatawo ka na magbilang. Saro man sa nabaga ang binadil ko sa lima.
1: Iyon nga ni, pero, siyempre, madurulagaan, matiripwasan ito. Mau, wala, wala, matatada. Ikaw man daw, madam, binadil sa kataid mo. Ano yan, maestidi ka sana? Bad ma one time ka baga. Maranan pa siguro.